ti we sa basantale onam ho a mi hunu mi nim no mpo enti ne ebe obe ye bia no e hunzunzu aso no me me nya be hun fa so sa na tie enipa pi nya den enim no kakra bi na enim no sa kakra no e no mo kwa kwa kyesa sika na den adi menua ene ne ye ka no se se aye ampase ye free sa IMF bail out amma sa sika ni nyina e ba into the system a there should be a change change ni na ne se e bia ye dum so ye a ye kan omo ba ba kire yi nka first of all dum so no na su atwa menua MPP ni bia emme bompa e se dum so emra Ghana ye mye ne sa